esokango na yam ebia nende na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya bia na mudimwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyolanje na beno o bazonta ne olanga ye bia ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo su besoka na besoka como todo mundo ugate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na tiwa umbate bane besoka na besoka senga peso yusona ndombi